tin ibi kika laye wa tomo re ni la laye oba bi ti komo na mona de oba me to ba tele la fi oba mi gbeng oba me omo lo we kembere bi ja oba me ajo nu ti do gbe nu okun soro oba me abi amo lojo ogunle oba to to gbara yi le fun eru re la wa ba oba mi eru je ni gbogbo le kile gbogbo ile pariwo go ejja lo ni bu eni afisi abiyamo ran ti de o pastor fake ye mane baba labiyamo ni mo nje loko jesu ajinibi ajinita kun ni je omo re gbe emi mo wi pe ni ludini ma ra ya lojo ti ronu ati lasigbo ba ke kuro nu iseda erin lo tele won tun ran mi si ole kan si pe ko ma sore tinu layo kuku biribiri ma le atan sera re rin nu genesis 18 ana re rin iwo na ma re rin dagbe o to la koja o si ma re rin ayo iroyin amunire rin bo o njo mo to fi ma re rin won gbe yen bo ile kiko moto rira ti o fi ma yo sese won tun gbe yen na bo lori omo re rin ayo lori daddy lori oko lori aya lori omo e re rin ayo lori gbese aye yen re rin ayo lori se yen ma re rin ayo o jebuku yo ro sile re o ni ri

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday. Today is 25/06/2026. Mo ki eyan omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko Jesu. Eni to ku to si jinde. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, Temidire Market, gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyan omo Olorun o e dide nle ile tun ti mo. Gbogbo eyin Sona Church e dide nle ile tun ti mo. Emi Oluwa si mi loju ye. Oni ka se nkan to yato ta se. Enikan ni kini nkan o. Oni a se Matthew 7:7. Matthew 7:7. Ba se ngbara le fun ipade 7:7 special. Ba se ngbara di fun women convention. Emi Oluwa ni inta ba se loni oni opolopo yo wa so testimony e ni agbara Olorun ninu ipade 77 e dide nle gbogbo le mo gbede gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Sona Church gbogbo eyin te wa ni ilu Eko se gbo pe mo tun bo lojo Saturday ni Abesan Stadium ikan na ni bi ti emi Olorun ran mi bo nibo lo tin gbo mi nibo le tin gbo mi daddy ati mommy mo gbede laaro yi o inta ba se loni oni opolopo yo te bati ta duoti ni ojo 77 oni ko mi 77 ni o fi waasu o je ki awon eyan o bere nkan meje laaro yi je won o bere agbara ni mo fe fi han won pe ko si nti won bere ti emi Olorun o le se gbogbo eyan omo Olorun ki n to bo sori Facebook ka to di pelu awon agbara aje ati odi aje pepe yo pomo nje le ba mbu dedi omi te le mu to je pe te ba mu tan te yo e yo tun seku enikan ni omi ta le mu seku e jo ntori Olorun mummy o ye lo bu ki n to ni edo bale inu omi yen la so n ta fe si a wa gbe mu e gbe yoku pade mi ni isin lori Facebook eye yen la ba wojo Sunday Holy Communion eni kan ni woli sa ni se soru isoru yira gbogbo awon mama nbo loni e ni je nkan kan laaro yi e ni je nkan kan titi ti o bi di bi owo tu ma so bi o se lo e ma bo nbi pepe e ti gbo mi die lowo eni kan ni omi e gbede church na e gbe pade mi lori Facebook omi yen le kokon fi side pelu foto oko yi tabi tako bi re eto ba fe eni kan ni e mo da po mo nbo e jajo dobale jajo kunle kajo ki baba mi baba re baba mi ni o baba mi ni oun lo ni keke ina engineer e gba kini lenu mi ki sister o ba wa sodo re loni osori repo

0: se mi bi ara lo
1: ba mi sogo so re mi lekun
0: owo lo se saye
1: so re mekun
0: lo gba
1: sogo so re mekun o n gbianju lati je ki July 11 so MC Rawo ko se kini ko ta sansan
0: agba
1: ma bi mo epa to lo darapo mo James Adesina onime ro ni
0: agba ma bi mo epa ko
1: ki ma fi yen ma ki gbogbo awon ton ti le ki mo di ero radio won ti won gbadun wa laaro yi Mr. Kenny gbogbo eyan salawe to fi un musiba asafa de sale doke ko ni baje o wo fi se sere won jara mose ni se

0: Nice, lele yi abolore oni every day olojo nkajo iwo na masun ma wararo tori pe asiko do de ni kankan o onimoro James Adesina se siwa pelu anbe sa
1: be ni sa
0: yeah niti jinja yen mo ri pe daruko pe iyara kolobo lori WhatsApp tawon eyan pe ni WhatsApp group ipe yo wa fun gbogbo awon eyan fun anfani awon ton ba wa fe wa niru yara kolobo be yen WhatsApp group fun ti eni to ba fe ni imo nipa jinja ti won ma ba yin bo lori e number wo ni won fi darapo mo WhatsApp yen sa
1: e se pupo fun eyi ti ba fe ni mo si dada boya eyi gan ti ni oko jinja oko te gbe jinja si any farm te gbe jinja si abi eyi na fe lo sinu re fe mo dako ko sile ni oko en fe mo dako sibi sibi Ibadan Oyo fe dako Sogun ibi tawon ile wa dada ni abi e ti e nilo ile te fe fi bere re e fe mo gbogbo nkan to ye ke mo nipa re nilo lati darapo mo WhatsApp group ye bi ofere lekan ma ka nibe ṣugbọn inu WhatsApp group ye ni ati ma plan bi seminar se ma bi training se ma waye ti a fi mo gbogbo nkan to ba ye ka mo theory ati practical ohun ni training e ma dale lori send the message ginger message ginger send it so the number ye 070-88-306422 number ye let's send the message ginger si te fi darapo mo idanileko ye training lori ginger training ginger training ti o waye ninu osu ti o nbo yi ninu osu July ohun ni training yo waye lekan si send ginger sorry 070 yen lori WhatsApp ni o te ba fe darapo mo lori WhatsApp send sorry 070-88-306422
0: e seun eja koko wonu e tori asiko idanileko ti ori ero aye lujara lojo Saturday kila awon nkan ti ka ma reti ati pe awon nkan o le fi ye wa lojo na
1: e se pupo awon ise ti a le se lori ero aye lujara po idigan awa ti a ba nwo pe business wo ni mo tun le kowo si investment wo ni mo le se ona wo ni mo ti e le gbe gba awon nkan wo ni o ti e to fa awon eyan lowo nisin te fe mo information tori information ti a ba ni ohun lo ma so wa do lowo to ma so wa di olola awon nkan ta le se te mo ri owo lojojumo e fe mo ri owo to lo si bi 10,000 e fe mo ri owo to lo si bi 20,000 lojumo ebe mo ro to lo si bi 200,000 loso ose e wo awon business wo ni mo le sare kowo si ti yo mo fun mi ni owo sugbon ke to so pe fe lo sinu business kankan eni lo eko eni lo imo imo lo ma nsaju owo eni ti o ba ti nimo to ba lowo lowo owo to ba ni lowo ye o ma fu lo ni owo yo ni le duro tori iru eda be ko ni imo imo se pataki nitori na ni seminar of iwaye ni Saturday ose yi nibi ti a ti lanfa ni lati ko lati ni imo lori awon business bi meta merin si marun ti a le se iyen nkan ta le pe ni multiple having access to multiple streams of incomes mo pe e wa ko lati mo ona pupo ti owo yo fi mo wole iyen na npe ni multiple streams of income ona pupo ti owo yo fi mo wole e lanfa ni lati ko ni Saturday ose yi online business digital business ni e fe wa ko eyin ti te ba ni phone mu smartphone yi dani
2: voices you need at work all day
1: mo dani ti e ba ti nbo eyin to e ba ni smartphone mu viral ti we diẹ fi kọlẹ dani e le mu omo yin wa e le mu omo yin wa e le mu oko wa oko ati yawo gan le wa fun idanileko ti Saturday yi nibi ti e ti wa ko nje mo pe business kan wa ti won pe ni sales of digital products sales of digital products e le ko bi won se nfi AI lati se ebook te ba fi AI te fi se ebook ton ebook te ba se e le lo ta lori ero aye gusta fun apere mo soro lori ginger nje je mo pe ti mo ba se iwe lori ginger ti mo se iwe lori ginger yen ebook lori ginger awon fun kan wa ti mo le fi si lori ero aye dijara to te pe ti eyan kan ba download re ma ma ri owo to nlo si bi $3 to $5 yo mo ri bi awon ko bi 6000 naira ti eyan yo kan ba download re lori ero aye dijara e wa wo ka lo wa so pe ninu odun kan eyan bi 1000 o eyan bi 2000 download re e multiply 6000 ke multiply by eyan 2000 e ri pe owo ni yen digital product yen o je product o je pe eyin o se le kan e kan le se o e kan te ba se ye yo wa mo fun yin ni owo lo e wa wo nilo lati so wi pe e fe nilo imo repete lori ero computer nkan te kan nilo ni pe ke wa fun danileko Saturday yi lati wa ko nipa awon nkan te le se yato ti owo yo fi mo wole eko elanfani ati ko be se mo ta digital product lori ero aye lujara awon investment e le se yen cryptocurrency ati bebe lo na le lanfani ati ko awon business kan na tun wa to je pe e kan mo wo video ni owo si mo wole business kan wa to je pe e kan click advert ni towo mo wole ikan na tun wa to je pe e kan mo place order lori e-commerce owo yo si mo wole gbogbo re na le lanfani lati ko ago mewa ohun ni danileko yo ti bere pelu ogo oluwa pelu olorun olorun te ba wa nbo ba fe wa fun idanileko yi owo kekere le kan san fun registration pere owo kekere le so fun registration owo eko gangan ofe ni o ni sanwo fun eko te fe wa ko owo registration nikan na ni e kan san owo fun iyen la owo iwole te fi wole ori number yi le send di message yes si iyen 08064095598 e le send the message lori WhatsApp e tun le send through SMS 08064095598 won le send the yes si yen ni pe e fe darapo mo idanileko ti tolai nibi te ti wa ko eyin te ba wa ni ni otun la yi idanileko otun la ojo Saturday ni o ni ago mewa Saturday ose yi ni ago mewa idanileko waye eyin ti e ba nbo boya nono jijin e te ba ti wo moto to nbo ni egbeda ako wonjo road ohun ni ibi ti idanileko ti o ti waye lo wa te ba ti send the message yes tori 08064095598 e gba address bs de ibi ti seminar o ti waye to le pe number ye na ti e ba nbo pelu golo ago mewa si ago kan ohun ni danileko yi o fi waye te ba nbo ki ke tete bo sona lati tete debe fun idanileko ti Saturday ose yi awon ta ba wa ni beere kan bi meji ti a fe beere lowo mi lori awon nkan ti mo ti ko wa lori eto ona abayo elanfani na lati ko awon beere yi wa lojo Saturday lati wa beere lowo mi e se pupo te ba fe tele mi lori ero Facebook James Adesina loruko mi lori Facebook lori TikTok the Unservice CEO lori YouTube James Adesina
0: da e seun onimero James Adesina lagba olorun a tu pade lola bi be ko
1: be ni pelu go olorun
0: oda e se gan sir

Ocean Lagos. So I became up with 08029766529. Nenu ni ajwa wi atadu olojo bokale lo mo 2026. Ontaye ngan le lori wa so testimony.

0: Hallelujah. Ah, ogun to ndina ati je ati momo ni oruko Jesu ogun na jona bayi loluwa wi ogun to ndi ona ati je ati momo aye re ni oruko Jesu ogun na jona ogun to ndi ona lati je lati mu ma aye re ni oruko Jesu ogun na jona gbogbo ogun to so ati je ati mu di nira ogun ti o je ko ri owo dara to ye ko da laye ni oruko Jesu ogun na jona mo je mu ti mo woju ore mo je mu ti mo woju aburo mo je mu ti mo woju egbon awon owo to operate laye re to ni ko sara to le dada bo ba ri ran lowo o le da nkan kan se ni oruko Jesu ogun na jona gbo oluwa awon emi wo lo nfi asike ati aseyori re tore ni oruko Jesu ina oluwa ko jo wonrun gbo oluwa loruko Jesu okun irakuru tan fi de o ina ja ewon irakuru ta fi de aye re ta fi de ayanmo re ta fi de iseda re ni oruko Jesu ina oluwa jadanu lati oni lo aye re jade ninu irakuru lati oni lo ninu ogun to ni wa mo ra galagala ogun to so pe ona re adigadigadi ogun to dina mo ogun to je ko mo fi agbara kaka gbe igbe aye re ni oruko Jesu ina jorun mo je mu agbara kaka mo je mu to lo ni la loruko Jesu ina oluwa ko jorun gbogbo ade aye to ntu ebi ogo re ka ida oluwa ko padanu owo wo lo gbabode ti aye e to so pe oni ri nkan kan re kojo ora le le oko ori yori oko die ori kan o kan oro wo finish e loruko Jesu ina ju owo yenrun owo ti ki sase yori owo tiki lere ko ba mo je mu tiki gbiyanju ko yo loruko Jesu ma je mu yen jona mo je mu yen jona mo je mu yen jona ogun to so po ma gbomije kikoro luju e awon owo to won operate laye e to fin gbe igbe aye re ninu ironu ninu eru ninu iji ninu wahala ninu idamu loruko Jesu ina ju wonu ina ju wonu ina ju wonu ina oluwa ko ju wonu lati oni lo loruko Jesu aye re bo ninu igbekun aye re bo ninu wahala aye re bo ninu damu aye re bo ninu ifaseyin aye re bo ninu iponju Jesu oluwa wa ami to ba ngbo mi ni aro pe oyin re bayi ko mo bo nu pade aro to ba je pe ale lo ngbo mi je apade lojo Sunday o siri owo iyanu Olorun ninu aye re ami ohun ta fe fi gbadura lo na ni pe Jesu nikan ni orisun alaafia gbogbo eyin ti en saisan enikan lojo kan o so fun mi ni dade so ma ku ni ase yen le gan ni o ni so ma ku lara ni o olugun mo bo ti nseun to ba joko wa la to ba lie down wahala o dabi eni pe ki nkan kan ma yi ninu eyan oni so ma ku ni ade ngbadua ogun yen de se o pada si bi se o do mi nira patapata let me tell something today bi alaafia olorun ba ti de ogun ti se fun eyan niyan ninu alaafia ni oro wa ninu eni ilepa wa be eyan ba lepa ti o goke alaafia lo se pataki gbogbo nte eyan ba fe da laye o gbodo lepa alaafia ki wa se alaafia ninu aye tori won mo gba ti won pada alaafia ninu Jesu oluwa ni awon kan nilu alaafia gbogbo e te nilu alaafia e mo so pe Jesu fun mi ni alaafia oluwa ni ise awon kan nilu alaafia oluwa ni igbeyawo awon kan nilu alaafia oluwa ni aye awon omo awon kan nilu alaafia awon omo kan be tan ti fa isan de mole won so won di poni ku for lande gbogbo owo ti awon obi won ri ori won ni won waste owo yen si ogun agbana to lagbara ju laye oni keyan mo alaafia keyan mo ni alaafia e ri pe awon to ntoju eyan ni lewo so yen fun ofowo kekere toju eyan mo elomi bo se npa owo re ori asan lo fi nwo ale ni kan lo se test 170,000 enikan ni akekere test to se alo se test 400,000 won de ri nkankan to se ko si ni alaafia won fun labere won fun logo se lara ni awon kan gbo mi bayi ninu inira ni won ti gbo mi ese kikan ni ori fifo ni o da bi gbatan ba di eru li elomi lori elomi apa otun ko le gbe elomi o le gbe ese elomi won ti so de rojoko won ti fun elomi ni guideline unje to le je elomi o gbodo fenu kan iyo ah tori pe ko si alaafia ese elomi nwu oju elomi fun nwu tori pe ko si alaafia oluwa ran mi pe gbogbo inu ile te ba ti gbo mi loni alaafia yo joba nibe gbogbo eni to ba ti ngbo mi alaafia yo joba nibe gbogbo bi ti oro mi ba ti tade alaafia yo joba nibe olorun alaafia o fe be aye re wo yawo joanu ori kerela ese iketade logbon John chapter 30 verse 27 ya gbo n to so yes
1: alaafia mi ni mo fi
0: sile fun yin
1: alaafia mi ni mo fi fun yin
0: alaafia mi ni mo fi fun yin
1: ni se gege bi aye ti fi
0: duro di eme yin alaafia mi ni mo fi sile fun yin alaafia mi ni mo fi fun yin gbogbo eyan pariwo jesu fun mi ni alaafia o ni ki se bi aye ti fi fun ni yen ni pe bo ba gba alaafia ninu aye die ni o ore omokunrin kan wa lo sodo baba awon tun pawo da yen gba tan dodo awon tun pawo da ni e se nkan kan ni o lo ba eyi to laye sanu o e bo sanu e ani awon tule fun gba die ko le gbowo to fe gba lowo won won na wa fun wa ni nkan bayi won de tule o laalaafia o lo le won ni baba yen lo wo san leyin ose keji aise yen bere won lo to ti jen ti oye o je ni ah alaafia jesu nikan won lo se pataki mo fe ko mo gbadura olorun fun mi ni alaafia gbogbo eyi te ni symptom of sickness lara yin ninu omi ara ninu eje ninu isan ninu egungun nu agbari ledo ki edo foro gbogbo eyi ti diagnose fun kankan ninu ninu agbo ara yin e mo bere fun alaafia alaafia alaafia oluwa fun mi ni alaafia mo gbe alaafia mi mo gbe mo je mu alaafia mo mi mo je mu alaafia mo mi mo je mu alaafia mo mu mo je mu alaafia mo gba mo je mu alaafia mo mu eje jesu mo mu eje jesu mo mu eje jesu wa ri pe wa wa isan yen ti wa ri pe o ni gburu isan yen mo wa ri pe o ni undergo operation mo mu eje jesu mo mu eje jesu mo mu eje jesu mo mu eje jesu mo mu eje jesu mo mu eje jesu ma so be nibi to wa mo mu eje jesu mo mu eje jesu mo mu eje jesu mo mu eje jesu oluwa fun mi ni alaafia alaafia olorun ati iye o ya wonu aye mi wa mo so fọlorun pe mi o gbodo fa isan lo igba mo mo jade nabe pepe aisan mo jade ninu pepe labe pepe aisan gbogbo owa isan lara mi ma jona iwo owa isan iwo orugun aisan iwo emi aisan iwo mo jemu aisan to ti je gaba lori aye mi o ya ma jona ma jona ma jona wa mo fowo gba gbogbo bi ta isan wa ninu ago ara re so pe loruko jesu loruko jesu loruko jesu akope aya yo pa awon alejo won fi iberu boju sakuro nibi kolofin won iwo fa isan bye bye bye bye mo le o jade o ya jade jona wa ni mo gbe ina mi mo gbe ina je mo gbe ina oluwa mi mo gbe ina oluwa je gbogbo eyin symptom aisan lara mi o ye ma jona e ma jona aisan to logun si ti o lo aisan to gba bere si ti o lo aisan to ti lo gbogbo nkan si ti o lo mo gbadua o ya jona aisan ma jona ofa aisan ma jona irugun aisan ma jona ofa aisan ma jona gbogbo eyin hereditary sickness to wa ninu omi ara ninu eje ninu isan ninu egungun nu agbari e jona dan aisan adogun ba inu eje aisan to sugar ifunpa giga ma jona lost memory ma jona wa ni mo gbe alaafia mi a ori ka dupa seda mo mu alaafia mo mu eje jesu mo gba alaafia mo mu eje jesu mo gba alaafia mo mu eje jesu mo gba alaafia mo mu eje jesu mo gba alaafia mo mu eje jesu jesu oluwa wa la enu re oruko jesu ina nla kan wonu e lo agbara ina wonu e lo ase ina wonu e lo mo soro bi woli olodumare ina oluwa ina agbara akope oruko oluwa ina ajonirun ni mo pe oruko ina ati ase ina mo jemu ina sinu aye re ni oruko jesu nitori na gbo oro oluwa ohun gbogbo to won plate ninu aye e ta npe ni aisan ko jona dan gbogbo eyin ofa aisan eyin emi aisan eyin irugun aisan aisan to di agbana awon life threatening sickness bo se ngbo mi ko ma jona cancer ma jona liver problem ma jona HIV ma jona gbogbo any symptom of sickness loruko jesu hepatitis B hepatitis C loruko jesu e jona dan bi o se ngbo mi gba alaafia ko to di ago meje la osan oni oruko jesu alaafia e ko permanent o tun saisan mo jesu oluwa wa amen gbo eleyi to ba je pe ni aro lo ngbo mi mo bonu pade adua thursday laaro yi gbe oyin re dani wo to ba nbo fun counseling temi sopo tete de laaro yi ogun oni bori e loruko jesu asiri ota oni bo lori e o be se de church re e locate abule egba tabi fagba e gbe okada ola ni yi last bus stop adetola road church baba adefisoye to wa niwaju oluro eyin ara ogun state e le gba madia ijaye power line mau joso kola alakoko wole e gbe okada adetola road church baba adefisoye to wa niwaju oluro amo foro iran mi si o niwon igba ti aye o wa ti orun o wa enikeni to ba gbabode pe kara o ni o ile yo gbe mi ni oruko jesu gbogbo eni to ba lohun ofe erin lenu re pe e kun lo fe ko ma sun ile yo gbe mi gbogbo eni to ba damoje mu po won ofe ayo ninu aye re pe ninu ibanuje lo fe ko wa ni oruko jesu ile yo gbe mi gba oro oluwa alaafia olorun ko ni fi o sile ori ofe oluwa ko ni fi o sile imole olorun ko ni fi o sile anu olorun oga ogo ko ni fi o sile itura ayeraye ko ne fi o sile ni oruko jesu a o gbe ori re soke ni oruko jesu a o gbe iseda re soke ni oruko jesu a o gbe ayanmo re soke ni oruko jesu a o gbe iseda re soke awon omo re yo tayo won o se rere ogo won yo fohun iran won yo se gbogbo bi to ba ti de olorun yo gba be fun won a o se da o lare jesu oluwa wa ba mi safe number e ma sa e safe e pelu prophet michael adefisoye e se ni prayer request nsi wa lori whatsapp eyin te lu whatsapp iwo to lu whatsapp ma pe lese kese ti adua e ba ti pari to ba pe ti mi o gbe boya mo ngba adua lowo number na ni eleyi 0806597 02 0806597 02 lati oni lo ni oruko jesu aye re dide ogun ra koro nibi ti ire ati aseyori wa ogun na jona gbogbo awon ti an di eto ati iranlowo re dani olorun gba fun olowo won ko to di ago meji la osun ni pepe anu nla kan dide fun o ipe ayo kan wa gba aso erorun wonu aye e gbogbo no fun iserere ko di yes ni oruko jesu amen jesu oluwa wa amen olorun awon omo ogun tun ti setan lati tu o sile ninu ide lati ja gbogbo ajaga ati lati mu gbogbo owo okunkun ati ise okunkun kuro ninu aye re darapo mo mi ka jo gba awe atadua fun ojo mokanlelogun 21 days god of covenant 2026 join mi ninu adua laago mesan aro ati ago mesan ale ipade adura yi yo bere lati on the 15 july si on the 5 of august ti si ojo ibi mi iwo na darapo ma adua yi lodun yi je ka jo fimo sokan gba gbogbo ibi ati ajaga okunkun ninu aye re ni olorun yo jadanu o si ra anu gba ni opin adua ata fe gba lodun ogo se fun amen olorun ti aroye awon tire ki sun gbogbo adura jabesi leyin to kepe to mu ana pada wa jere ayo ni sinu nre ti re ninu awon akanse isin to ma nwaye losose ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry akanse adura igbedede wa fun gbogbo eniyan to woju oluwa fun orin kan tabi omiran ni gbogbo ojo Thursday ago mejo owuro si mejila osan ni wa gba itoni woli latenu olugbalejo woli Michael Adefisoye kete leyin ipade adura yi e o ni anfani lati ri woli fun igbani lamoran yen counseling oluwa nre ti re bakan na ni gbogbo ojo isimi Sunday lati wa ni iriri agbara oluwa to sise iyanu ninu ise ojo oluwa bere lagun mesan uro lasiko ipade adura Thursday ati ise ojo Sunday oluwa man lo iko re baba adura prophet Michael Adefisoye awon alejo iko olohun ati awon akorin ijo ni gbogbo ojo Thursday ati Sunday oluwa nreti iwo na ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry Ibrahim Ezomo Street Ofadeun Road Adetola bus stop Ojukuru Lagos pe olugbalejo prophet Michael Adefisoye 0803462 8479 tabi 0802 203 5389 lasiko awon ijosin won yi o ni pada sile lowo ofo loruko Jesu.

0: ko ni ominira ti ara e oruko Jesu olugbala agbara olorun o gba o lowo e egbeku keji ti mo fe ba gbadua egbeku okukure e to ba ti doju ala bayi o ti bere jade ye loju aye o gisi onisekuse sugbon ninu emi o ni oko oro to wa nba e lajosepo mami mo so lana bawo lagba lagba to ti dagba bawo omo e ti nbimo ninu ile oko yo si tun ma lala ibalopo egbeku okoko ni yesa be ni sa o wa labi ase to le koro si lenu bo ba de be ni awon agbara ye ton ba de bayi ohun ti won ba pa lase fun o o na ni o ma se pe won ba gbonje wa o le ri je ti e wa je be ni pe won ba ni pe ko ma lo o nlo niye pe won ba nle e loju ala wa ma sakire ni egbeku okoko ni ye owo agbara okoko kan o lo di omo to control e la ubi akasa gbogbo control okoko lori aye e gbogbo control agbara okoko lori ipe e oruko Jesu olugbala e je Jesu tuka lode loruko Oluwa agbara to mu oni igbeko agbara to fi si ipo inera e je Jesu tuka loruko Oluwa gbogbo eyin da lala te jeun loju ala e wa ja pade laaro la e ja pade ka jo gbadua laaro la gbogbo eyin te fi agidi gbe aye mami mo gba olorun gbo bi ide ba ti ja ninu emi ohun ta nse ta fi gbadua niye a ja ide ninu emi aye aro olorun loju ara ba ba ja ide ninu emi aye aro olorun lojo ti mo ja ide igbeko aye bere si ro mi lorun lona ti mi o lele salaye ohun na lo je kemi na ma pe o ja ja ide yi ko wa wo ti olorun ma fi aye ero ja ja ide igbeko yi ko bo lowo igbeko ninu emi yi bo ba ti bo wa ri pe gbogbo nkan o lo ma ro e lorun o la fi pade lola ni CAC Faith Revival Assembly be ni sa mami bi lo le omo e ba wa ni igbeko gbogbo omo to ba wa nibe lo ma ma ni problem le lori sa emi ni mo so be fo bo ba je pe igbeko lo bi omo si awon omo ye ma kawe bo wa ni munu edun rara gbogbo ona ni won ma fi ba ninu je o wa je ka jo gbadua o wa je ka jo gbawe lola ola Friday to gbeyin ninu osu kefa be ja jo pade ni CAC Faith Revival Assembly ni miran bo ba ti de miran bus stop ni mi kibi to ba ti nbo WhatsApp bole ni miran bus stop pe okada so fun olokada po lo si Maruga Power Line ni church to wa legbe New Touch Hotel wa ja o to ba le je pe Maruwa lo fe wo wo Maruwa boya ni command ni o ni Abiyoko ni o ni Ipaja ni o ni church ni o ni miran bus stop Maruga lo nlo bo ba ti de Maruga ye eyin ta nbo lati ona command e ma cross the other side eyin ta nbo lati miran bus stop e o ni cross ibi ta ti bo le ye na e kan bere legbe losu pe e jo New Touch Hotel en lo ni Power Line tabi bo ba ti bo le ni bus stop ye street to wo to lo si sale ye junction to wo ni sale ibe lo nlo to ba ti de junction ye ya si owo tun wa ma wo Power Line pole kan Power Line pole ye wa ti ma ri banner ati awon moto to park sibe church to nlo ni ye owo Olorun yo wa lori aye re abo Jesu yo daju lori aye re iranlowo oru yo daju lori aye re dajo pade lola mami mi dajo pade lola gbogbo adua bi amo ti a ngba lo ta fi oja gbadua ola ni a pari e gbogbo eya bi amo e ja pade isi abiyamo re o ni bosasan o ni gbagba ti adua o ni se lasan ka pade ni aro la ni CAC Faith Revival Assembly ma de gbagbe pe ore majemu ti a nda 550 naira majemu asiri bibule ati majemu wariri fun mi 660 naira eyi ti olorun ba fun e ni ore ofe nbe da ni ale yi 61 42 08 38 72 61 42 08 38 72 Jump in last time 61 42 08 38 7-2. Ope, Daniel, Olufemi, Komo Lafe, Kadok Padi, Kowakwe, Milale, King Badwa 4, 0-0. 0-0 20-19-30 57-28 0-7-0 14-33 81-11 tabi 0-8-0 2-8-6 1-2-2 3-8 0-8-0 28-61 22-38 gbogbo eyin ta jọ ni adura e ma gbagbe ati pe mi lale eyin ti e ba nbo lola number won yin na le ma pe te ma fi bere ona number kokko ye o le chat mi lori e ba ma fun e ladura lara aro ati ni gbogbo igba ma de fi oro re si adura ko kan so pe e lo baba mo fe ma gbadura wo wa ko oruko e ma je o digba ti mo ba nbere oruko e so that wa le ba mi store ba de ma send e adura si o ni gbogbo igba adura re ma gba owo olorun yo wa lori aye re orun ayo lo ma so a o pade ni aro la ni church. God bless you
1: from Lagos. This is
2: Jordan 105 FM.
3: This is Jordan 105.5
4: station with the voice for entrepreneurs.

0: Nigeria. Adu eyan gba loruko Jesu. Mo wa royin leti ni o. Lori ipade ti ale ola Friday. Friday yi lo kain lo su. Osu de la man se every last Friday of the month. Ale ola ni o. E ma gbagbe. On ta de fe lo ti mo ni ke mu wa. Ma sun le lola o. Bibeli ke nigba ti omo eniyan sun tan. Ota re wa. O fa epe o ke po si alikama re. O de bati e lo. Awon ti won o le ba eja loju aye. Won ma wa loju ala. Tori won mo pe ta won ba gbe onje yen fe loju aye pe o ni je. Won gbe ta won ba pe won fe be lopo loju aye pe o ni dan. Lo se won wa loju ala ti won de nban kan je. Awon ogun kan wa to je pe oru lo wole. O ni awon ogun to je pe oru na lo le se. Ti o le se losan. To je pe oru lo le se. Oru de ni owo oru ni agbara gan. E mo pe alagbara lo rin loru. Ohun ton ma se loju osan. Oru ni won ti ma so. So mo fe kan kagbara di lola. Lati pelu isoru yi. Adura wa de gba o lagbara Olorun e de ni testimony ohun ta ma mu bo lola se be ti mo e ma gbagbe o o meji ni ayo kan ni mo so fun lori e lo de ori afese o iku iko ayo kan te ma mu bo lola bo je gbadura fun e je sure fun e Isaiah 43 verse number 19 behold I will do a new thing and now shall spring forth. For I'll make a way in the wilderness and I'll bring out water from the desert. Only can see. Emi yo son to come in sin ni yo ujade. Emi yo la no ni agiju. Ati yo do ni ashele ile. Talo shami la lei. But ikbe wala redi yo ito de shami. Lodu kwa jesu oma lo onoma la fwe la lei. Exodus 40:40 ona na fun Israel won koja Olorun la ona fun e lale yi ogun to nja e ale yi lo se awon ogun aso ni di ero eyin ogun to pa kada ra eniyan da ogun to so mo logo di alare kiri ogun to yeye eniyan to ma fi yan si esin ogun igbese ogun amubo ogun ifaseyin ogun oju oro goju ala iwo to pariwo mi loruko Jesus lale ogun yen pare ninu aye e oluwa ni ke gbe omi si di radio imo fe gbadura si ti ma ti gbadura si tan e mu di e nbe e lo fi to ku sonra e ma lo kankan o e ma de lo se e ko fi sonra fe gbadura si mo gbadura fun e tori ako iwe re pe o ran oro re jade o mu won lara de o si gba won kuro ninu iparun won bibeli so pe won oluwa jade bi ara ni iju o fa igi kedere ati igi leba loniya ako iwe re pe ohun re nbe lori opolopo omi tori pe sele jade ko ni egypt ara le jacob si ni akoko won okunrin won o sa yo dade won pada seyin oke lori won fo bi odo agutan won ni kilo de iwo kun to bi sa kilo mu iwo jordan to bi pada seyin kilo sa yo keke ke tan fo bi odo agutan oni wori ri wo ile ni waju oluwa olorun israel olorun jacob eni so apata di adagun odo ase jade si e lale ipe omi to gbe si waju radio yen ki omi yen ko di eje jesu bo ti se fi nwe lale yi gbogbogun aye e ko ma se ogun jan kariwo abilu aye apeta aye amubu aye ifaseyin aye ami aye ami koira ki won wa ku lara e in the name of Jesus Christ of Nazareth wa de ni testimony ale ola ma gbagbe o eja pade nbi ago mewa lo ma bere abode daju e mo pe e ma beru lati wa si e ma ni beru kokan e mo pe le ise ran se wa olorun fun wa lori ofe lati ni iwe ase ladodo ijoba Nigeria fun idabobo awon mobile police officers so abowa e ma bo lale ola agun mewa ni pade yi ma bere titi ojuma fun a ma gbogbo oru na gbadura ma de gbadura fun yin ati n gba kodopo testimony omo mi ko pe mi lana oni daddy won ti wa France o lana ode yi I mean wa do Sunday o ti wa church ndo Sunday only that the motivation in France. Oh, there's one thing about our church. Aduramangba. Aduramangba. Don't be by. Let me be. Be a tati bogunto. Every be. As a rodambi. Ero witi witi ni. To be aduramangba. Ibiti aduramba the thing. But when you man lo. It is not. It is not by power, not by might, but by the spirit of the Lord. Anyway, be. Mi ala ono man shenko. Aduramangba mi by. Mo invite the Lord. Ola masule. Ma boka jog badua. Ma gbadua fun gbo aye ma se Jesu Nazareth ma se gbo aye adura yan de gba o fun gbo yin te ngbe ni agbegbe laro e mo pe ijo mejo eni e ijo me sire ni rada owo ni program wa ni laro e yin te ngbe ni ewe koro te ngbe ni oja odun te ngbe ni adodo gbo yin te ngbe ni yewa land te ngbe ni Ogun State gbo yin te ngbe ni oja odun gbo yin te ngbe ni ajegunle gbo yin te ngbe ni sojolu te ngbe ni abalabi gbogbo en tan gbe ni gbogbo awon awon aroko aroko awon ilu won yen tan gbe ni be ma bo e jade wo si laro en tan gbe labe ku te ma bo ni laro tan gbe ni sagamu e ma bo ni laro on the 5 ijo me so eni loku to ba di ola Friday lo ma ku ijo mejo on the 5 next week Friday ni o Friday ose to nbo yi ohun ni o de ma lagbara evangelist list lapanla awon na bo nbe ati evangelist jire ajogbade su na bo nbe ele ka doke lo an padabo
1: ele da mi oro re lude ah iwo ri mi ko wa ba mi gbo okiki ti emi ri yen ogun to le ni me mama ogun logo araye le aya se bi obi mo ba jina si lere olonu aya se bi obi mo ba soro di si o o ba re ti so no mi ni le o ba rere kasiko mi ko dara o mi omo yin na ni o mo fi pe gbo eyin ololufe wa patapata pe ke pade awon omo yin jide ajogba jesu ke pade wa ni ilu ilaro ni June 5 ni osu kefa ojo karun
0: chati baba yi mo fe e ma pe awon eyan yin to ba wa ni agbegbe ilaro to ba ti wo ilaro ma ko address yan sile to ba ti wo ilaro so ma kon ni pe awon lo si oke ola ni laro ni church baba eke olagba loke ola ago mefa ni daji ipade ma ti bere ade ma pa ni ago mewa laro eleyi ta lo ni last month olagbara gan o ni ita se oke month yi na ni Friday akoko ninu osu meta fe pari o ni agbara gidi gan o e ka tu doke lohun a n pada bo
1: o ma so pe ko ni da o a pa la o e ma so pe ko le da fun amu e ba ma so pe ko le da o adiye ti oku si ma jagbado e ma so pe ko le da o yes June 5 ebe ra jeli se ile zalapala mo ma wa ni ilaro eyin ti laro June 5 ojo karun a ma pade nbe pelu baba mi bishop adebo wa ni power ororo o ma ni agbara gan ninu ijo ki anes okera pada to wa ni oke ola church baba eke olagba a ma wa nbe live
0: ado ayan gba loruko jesu on the 5 of June Friday next week e ja pa ibe ma ni agbara o jesu onise yanu o de ma se yanu bo lori ipade ale ola Friday yi tori tale ole mi fe ko miss e mo fe ko gbe ago mi owo ago mi mo fe ko gbe ago ara mi wonu osu kefa tori osu kefa na gbara gan to ba kawe lu kori kini verse number 24 ori kini ese kerin le logun bibele so ni pa osu kefa nbe inu osu kefa ni olorun ranti maria lo angeli si maria ti maria so pe asi angeli ko si mi ladodo olorun wa ni osu kefa lati mu egan mi ko loju omo araye ela ma ngbogbo egan e ko ami to wa lara e ma ko pa bodu ko jan kari wo iru ale ona yo wa fun e te ba tin bo ke ja ewuro bo ewe ewuro le ma ja bo te ba tin bo e ma pe fun kan keji ale ona ma ni agbara o so tori pe by first of June gbogbo to wa lara ti o da gbodo pare o gbodo baje gbogbo ami ota jan kari wo aye ogun sogun aje o gbodo pare akuni fe ni nkan mi si nkan to mu bo yen du sam na lo ade gbadura si ade anointing wo wa wo se olohun a ro gbe adun lo ma nkeyin ewuro adura re agba o bo e ma de church ware anywhere to ba tin bo wo mo to agbado ijaye bo le ni ijaye bus stop a wa gbe okada ni ijaye bus stop ni ola friday lale ola ni o wa gbe okada pe o lo church power ororo to wa ni agbado junction owo la nwa maruwa ma debe okada ma debe ba le tin de junction wa ma church wa na kan ko to de ko gba tin de junction wa ma church wa na kan mama re ti eni aleola a number to ma pese ni dem friend number meji to ma pese 081 30 47 6370 081 30 47 6370 number ele keji re 08025523849 08025523849 agomewa romati belola and my brother counseling latago meje nirole. I love you so much. I'm gonna see you tomorrow. God bless you in the name of the Father, in the name of the Son and the Holy Spirit. Oh ni wale lai lai ili aye o ni baje o ta o ni ri emu eni ba sase ile lo ma gbe mi oruko Jesu eni ba ro bi somo to ba ro bi soko to ba ro bi si aye e owo lohun ma ba wa ni testimony to ba de lale ona wo ma dupe lowo olohun tori bi adura ngba bi bayi awon to wale ni god dupe oni ko pe mi oni daddy mo ti wa ni France o ojo Sunday asirira amo ti oni nkan kan te tele tolorun de pada sanu won ni bi bayi olohun ma sanu won o bo se nbo lale ona. Love you so much. God bless you in Jesus' name.